Siri chidiyo mundunga ino kukiriza. Nenga taina bikorwa. Genda mubikorwa. Kiriza yatula kola. Niyuli ya weko mumma weko mummi. Waliyo ba blaza haba kurengiri. Habera ukwe mwada buwe moza aseka. Buye mwada na atulanga akachima. Niye mwada. Nagula kapalagala nevamulia. Nagula sumbosa we nevamulia. Nevanyo wa soda we nevanyo umubisi we. Buye mwada. Waoze sister. Ne sister vanangi. Aha. Uwakulaburu unji vanangi sister. Kankuburi na kankuburi. Mwana sister wakulaburu unji. Kale ulimuru unji yenga mama u. Ne vanangi. Habari. Oyagala kuwasanyi na oyagala kuwasanyi. Uli murungi nga mama wakati uli kunyina guwana. Yugena choo ya gala. Haani nda kukamani dambate nzi nsaka mbusazi. Mbate sibite gereza dara dara dara. Ha, kare nora boyo mwondolei. Unabuza chilichi chigasa chiti ya. Baganda vange. Omuntu wa yugiranga ino kukiriza. Aina chii? Aino kukiriza. Na ina ataba nabikorwa. Aino kukiriza nti aliga gawala. Neta kora. Aino kukiriza nti alifu no omulimo. Neva malo musavira. Bwa malo kusaba mchaji. Tagenda gunonya. Tagunonya. Ya kiriza mbukuja kuja kumusange mbulilinga. Yevi se. Aho. Basibo ni manyabu. Okukiriza. Kutambulira mune ebikolwa. Kutambula muna chiku. Musumba. Kati kyo gamba nti ebikolwa byebirimu amaanyi okukikola ekyamagero. Ekyo kibuzo kikulu. Ebikolwa byebirimu amaanyi. I have a yes and no. Why? Bebikolwa bikulu nenja kulaga kye bitegeeza. Katonda bw'agamba Yosua nti Yeriko nkikuwa de. Nkoze ndia? Ani achi muwade? Iyo ndoza Yosua mukaga. Ani achi muwade? Gama tikatonda. Agami nkoze ndia? Yeri konchikuwa de. Na hava rangira baamu. Na hava fuga. Nibu na hava chirimumba. Kugabu de. Yosua. Hava kubanga hava lokolebo umulembe guno. Yari agamba bugambi. Eme! Echidako kutura. Kuyimba, kwebaza mukama Katonda, kuwa bujulizi, Yeriko bachimpa. Yeriko bachimpa, Yeriko bachimpa. Yeriko bachimpa, mama, Yeriko bachimpa. Yimba, Yeriko bachimpa. Nawe yimba, Yeriko bachimpa. Yeriko bachimpa, Uganda, Yeriko bachimpa. Chari chijia. Yari agenda chifuna. Ayachimo ya mugamba, nchikuwa de, neegoloko kabuli kumacha. Naba sajja bobona nabantu bobona mucheto olole okumala ennaku mukaaga kulunaku olwo musambu kwolo mucheto olole mirundi musambu. In other words, there is some work to be done. Nchikuwa de nayo inecho chikolera yeri ko nchikuwa de ne waliwo chote ko chikolera bobona chitwala Katunda. Hey, tagunjula banafu. Tazala banafu. Katonda bwa kuwe mbuzi. Mwini mutia? Tatela kuwe la umugua. Agambe mbuzi yonjikuwa de. Jigobe ojikuate. Bo jigoba no jikuata ngo jituara. Bo bato jitute wene nyanga weka. Ujakusika langu wabujuli zivu ampewo. Timukama ya ampe mbuzi. Nena kamale miaka abidi mweta nunga sijifunye. Kumanga buli mbuzi jagaba eva ya goba. Gwoji goba nojikorotia. Nojikwata nojiteka mwamu gwa nefuka iyo. Bwato jigobi jikwata osigalo imba buyimbi. Ngobabu julizi wabi kuangala. Naba ntungaba kwe unya. Ngaba gani checha akubako. Watu wabu julizi. Tumukama ya gabide mbuzi. Checha ajitukako. Oe bintu bia mukama bizivu. Arabika agaba agabulula. Mukama arabika agaba agabulula. Sijira banga nange ninda bulinzi. Bweba tuwebabeda beba wabu nabi. Nibata bako chibabu korede. Beba wabu nabi. Nibata bukobedida. Ngambie, Katonda bw'agamba Yosua nti Yeriko nkikuwa de. Wabawo obuvunaanyizibwa bw'okukyetooloola. Era Yosua ne ttiimu ye n'abantu yagolokoka nga buli kumakya. N'akwata abasajja b'abakutte ng'ombe z'okufuuwa ne beetika essanduuko y'endagaano ne beetooloola Yeriko buli lunaku omulundi gumu okumala ennaku mmeka.
mukaa

0: Omuta kutame zenjiri na banzana kutega kaibo. Na banzana kateka hali. Na gambo waye. Echimucha ikumi hali. Sente. Rakika zima kumi asazi zonkeza kram sazi. Litane zuruba nye kia. Karakazi na maketa sente kurugamu wa Chris Evansi. Kaweza gubata ile nyondo. Ojo enye. Ebintu tibi ulire monseni nyensa kugamba. Nikiong sawara kugamba. Akajura atwe kambe kusabira kimu haruhansi ndikira kamesaji ya ngamba ntikuruga wakumere chia paso na umushia akati wakatunga ganjura na gamba ruhanga wanga. Atika ndebintu wino mobile silemu na bachia paso.
1: MTN Momo. Sesura loni yao ya Momo omukaire nukuka nyese mingisa yawe eyo kutunga loni eyongi zoho kando yehole omukasuna alo kila gitaga iwe migambe star emomu kaga itano star itano hash.
2: MTN Uganda Limited is regulated by the Uganda Communications Commission.
0: Sawa kazi na kabwangu wangu na batiba ito aba MTN Momo bagamba antiba idaba kusubura kubana usasualo ni ya mubuide. Niwe mnyeza MTN Momo niko ogarukemu wehole senti zongezi weho. Sawa akazi na kakwereze. Hello.
3: Hello.
0: Wanji mama.
3: Mabuijewani.
0: Yes, abuoli.
3: Kusala kazi na kuruga mwakara na antomu.
0: Aka gamba kata.
3: Aka gamba onu yeye.
0: Onu yeye.
3: Ema hamei ni ya gara hamei ni yanga sta hamei.
0: Kale. Kale my dear. Kazi na ngenda kubani nika kwereza. Nchono yeye na woli manyante onu yeye. Onu yeye. Mbana inyo mkusaba buzina. Kale. Ono yeye kuruga mwakaro na ntongo kiongoza kugamba nti ikara ho ovulirize maiswali nkwija na ketu kweta ebaruha. And of course itegeka akasimu kawe ebaruha ya today osobole kubana yono hanura tekaka ya tema wile ni bukiali tingonza we kwa sembu kande hati mbuwa hata le ntiansali ireyo tangu wa sile ngonza we tekanize o wile ni bukiali yeye kuruga mwakaro na ntongo.